0: tsela bana go ka fela ja bana fabe jo tweka nang le sebelo botlhano fela go sekola go ja bana taro me fela ja ka jile ja go sholofetsa go ja no re tlatswa re ya go bana jana le sunshine temokhatle moshong go mpieno ma kitle ke modumedise re tla re utlwa ka ene moshong go mpieno gore metota re le tsa tsila lwa bobedi gone ja nong o tshogile jang dumela dumela sage
1: dumela
0: ra a tshogile moshong go mpieno ra
1: tshogile tshogile ra o di tshoga
0: ano di tshogile sentle mana ga ke re sepe hela mare ke utlwa le ntshwe le le farse sentle gompieno man ke raya hela ga ke bue sepe ke raya hela gore ke utlwa le le farse man
1: ke
0: serame a
1: kere
0: o ra gore wena ga ona kodugale ke hela go bo o tshwerwe ke seramenyana jaanong go dutse gone o ka reng etswa sentle
1: ya ga ke raya go tlhola bo bona o na le o ka re o rwa le kodunyana yanong ke marobang ke gotlhola yanong ke na botoka yanong
0: all right no me go itumedisa hara a re tle re utlwa jana ka pego tsa mapodisi tlhe gore go diragetseng tota mo motsemogolo
1: a ke lebogara go ena tshoi go na le tsa mapodisi go tswa mo go rona ba city policy dumelesa moreetsi wa tota setšhaba ke nna sergeant mbo mokgatlhe go bo lephate la sepodisi la toropo ya wiltukara me ke le o faretsetsa burukutlhe le pharakano mono motsemogolo wintuku ka tsholwa ka tsa burukutlharo ka tsholwa ka labotlhano e 17 tsa phukwi bosigo ka 8:45 go na le go leka go ipolaya ko One Nation ka tukola buses la di base tsa kharu tsa ko me go na le motho wa me yo na bereka mo mulhong la o becha editing shop me a le ma gore o na le o ga madi a gale kana go na motho mo berekelang e le madi a le kana ka 1500 ga bona ga kgone go mo duela a kopa mo masike gore ba mothuse go duela mme ke ga sa kgone go bona madi a pele ga ba se ya go e gorogara mme ke a leka go ipolaya ka mabaka a wara mme bapolisi ba goroga ba kgona go mo thusa ba isa ko sepateleng ba ba go bona ba i-social worker be ba ba dirang loago gara mme e tsweletse ka labotlhano ka 11 o'clock bosigo ala morago ga 11 o'clock go na le go tswa go tswa mo koloing mo Grove Mall a ko paki ya ka godimo mme ke motho o sa itsegeng a leng bobolaelo a leka a kgona go tsena mo koloing mme a utswa disabuba laptopo earphones mme e lekaka ka madi a le mantsi go latlhegetswe le di mantsi gara mme o le go bula kgetse morago ga a go tlalela ko a kry-a disembasegerita ya Grove Mall gara e tsweletse ka letsatsi le latelang e le satarataga mo mosong go 12 o'clock go na le go thulagantlo mo Antioch Street Soweto ditiragalo e ntse le labotlhano ka 11 mme go lemogile morago ga 12 ke motho o sa itsege a tsena motlong kgona go tsena motlong go tswa ka morago gore ga tlola le bota a tsena heta kera oba sliding door ya pele gore ya glase ka stene a kgona go tsena a utlwa Samsung TV laptop le mabuka ya wine ara a lamane a tshuba mme a sia mme moantlo a ne a se mo toropo ka nako eo ara mme gora ga motho ra tlhokomelang tse o ile go kola kgetsi mo tiragalong eo ka sa tartaga 8 o'clock bosigo go leka go epola mo Testament Street Dolam ke mongoregi ntse le mosetsana yo o monye wa batsadi ba ba na le ba tlhala mo tshile go tlhalana mme bathwenya wa mosetsana ka go sela ba lwa pele ga gagwe wa retselatla mo lapeng a tla go ba tshwenya ka mabaka one ya wa o leka go ipolaya